ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ta ay tao man lang lagi ta.
1: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

kuwa mga sawa. Dahil yan nagpaabot pa, humas daghang tuig, nagkita ragyod sila. Naghangop sila't maayo, upakasal untak to. Apan unsaon pa ba nga sila nagkango-kango?

0: Your heart speak through music here on 90.9 Light FM. Welcome sa tuwang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Itong oras mga kaibigan, it's already 1:09 in the afternoon. Ayan, so happy Sunday at maayong hapon sa tanan. So balik nyo si DJ Aryan. DJ Aryan, ang programang Your Moment, Your Song. Sulod sa duha ka oras mga kaibigan, alauna hantod alas 3 sa hapon. So, welcome sa ato ang programa and maayong hapon sa mga listeners nato na namino karon all the way from Santo Tomas, Kapalong, Talaingod and diri sa Panabo City. And connected na karon sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. So maayong hapon and happy Sunday sa mga listeners nato dira sa Kibawi Bukidnon and maayong hapon pod sa mga staff nato dira sa Light FM sa 94.3 nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. So maayong hapon sa inyo mga sir.
1: Ayon!
0: Kamusta man ato ang panahon dira sa Bukidnon? Siyempre, basta Bukidnon is tugnaw dyan na dira, ano? Dira sa Panabo kay hasta dyong inita.
1: Ayon!
0: Init ka ayos sa gawas mga kaibigan. So nagdali-dali si DJ Aryan kaya binakog malate na ko, no? Kainit ka ayos sa gawas, mura ka ganang gisulod sa pugon. So maayong hapon sa mga listeners na tudra sa Kibawi, Bukidnon and some parts sa Bukidnon. So ako din gina-greet di ay no, mga naminaw nato dira sa Sunbeam, no, ako mga kasilinganan. Ipadulong na ako diri mga kaibigan kaya na sila DJ pa shout out me.
1: Ayoy!
0: Shout out sa ako mga kasilinganan na naminaw karon na nagtagay-tagay to sila sa gawas. Samtang nagtagay sila, naminaw sila sa tuang programa karon. Ayan. So maayong hapon sa akong mga kasilinganan dira sa Sunbeam and maayong hapon pod no sa mga naminaw pod namo dira sa Moang Balay, no. Ako ang mamaw sila Auntie Inday and Uncle Ikim na nasila karon sa Moang Balay. Nasila gitrabaho na busy sila dito a karon.
1: Ayoy!
0: So maayong hapon and happy Sunday sa mga listeners nato diri sa Panabo City and sa Davao City. Ayan, so maayong hapon sa tanan. At ang oras mga kaibigan, it's already 1:11 in the afternoon. So kung namoy mga song request, namoy mga greetings, mga panawagan, i-text na na sa to ang text line number 0912-175-1291. Sa ito ang pagbalik ko niya mga kaibigan, dirapat ang mudawat o call. Kung ako yung mga greetings, mga song request, so love songs lang gihapon na ito ang ipang play mga kaibigan. So i-text na sa itong text line number. So mag-public service sa tag, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anakaron sa kustodiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugi pangita sa Nyuhang Banay, isita sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. We text sa cellphone number na 0968-207-8592. Sa mga pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Ito oras, it's already 1:13 in the afternoon. Nung kiningras, hatod ka na to sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Sa mga gusto mo palit sa tuang sabon, available na diri sa tong istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Kung namoy mga pimples, mga acne, or sama mo ni DJ Aryan na kanang oily of face. Ayan, so gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So muna akong ginagamit, no, katong carrot papaya soap. Katong isa is glutathione with collagen. Ayan, so dili na kayo oily of face si DJ Aryan na sukad na nagamit na sa to ang sabon na Kutis Mistisa. Patipon ako ang mga friends po, no, mga kailan ako kay ako po silang ginaingan nyo na magpalit sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So, higanahan po sila mo to mo palit mo, magdala po karon kay kuan sila kay gusto sila mo gamit pud no and then nahutdan na pud ila nahurot na pud ilahang sabon. Ayan, so shout out din ako sila Auntie LC and Ate Linlin, nagiganahan sila sa tuang sabon na Kutis Mistisa. And sa tuang Case Fragrances perfume sa mga mahilig og pahumot diha no, ay nakita mo long lasting and affordable na perfume gamit mo sa to ang Case Fragrances, available na diri sa tong istasyon, available pud sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Palit mo sabon na Kutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City na moy free na 3 ml sa to ang Case Fragrances. So perfect ani siya pang regalo sa mga nag birthdays, sa mga estudyante nato na para humot sila sa ilahang pag-eskwela matag-adlaw, no? Pahumutan nato sila Case Fragrances kay hatod ugma magpabilin ang kahumot sa tuang perfume. So, affordable na pa dyan na tuang perfume. So, sa mga gusto mo palit sa tuang Case Fragrances, available na diri sa itong istasyon. So, itong istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A-Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left. Na may makita na doorbell. Doorbell lang mo makaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. At oras mo, kaibigan, it's already 1:15 in the afternoon. Kung na may mga song requests, mga panawagan, mga birthday greetings, i-text na sa ito ang text line number 09121751291. Happy tunings mga naminaw na to karon dira sa may La Paz Carmen, no? So, naminaw na ay mga listeners dira sa La Paz Carmen. Ayan, so, shout out sa Libutan family, Baluran family, Orot family, Escobedo family, and Bujungan family.
2: Ayan. Happy birthday!
0: Ayan naman, di ato ang effect. Ayan, so, naminaw sila karon. Ayan, so, maayong hapon sa tanan sa mga listeners nato dira, no, all the way from La Paz Carmen. Ooh! Oras, it's already 1:16 in the afternoon. So, mabalik lang tanya tawad, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FM Radio. Marumupunta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Maging Sino Ka Man by Ray Valera. And we will be right back.

Let's speak through music here on 90.9 Light FM and welcome back sa atang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. At ang oras makaibigan, it's already 1:37 in the afternoon. Yung kinungurahan sa atod ka na to sa ato ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit yung mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees sama sa cacao, durian, lansonis, rambutan, uban pa ng mga grafted seedlings. Ayan, so Ilahang Nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Huwag makontak ninyo sila, silang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa ito ang mga mahilig o kuandira, no, champurado, available ato ang Aryan's Best Pure Tablia diri sa itong istasyon. Sa mga gusto mo palit o mga produkto po, no, ni Nong Lading, mga produkto na itong gina-promote, mga kaibigan, is available na diri sa itong istasyon. So itong istasyon, mga kaibigan, is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So na mo'y makita na doorbell. So doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Itong oras, it's already 1:38 in the afternoon. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So ito ang basahon ang mga nag-text. Ay, before Diana, mga kaibigan, no, so connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So maayong hapon sa to ang mga staff na to dira sa Light FM sa 94.3. So maayong hapon sa mga listeners na to dira sa Bukidnon. So dirita sa mga nag-text from 429, good PM DJ, shout out ko sa kuang apo Katakar Adam, Kate Kent og family Ponce, Mary Ann, Christina, Fatima, Nanay Gina ng Galagala Purok Tres, request kog song Through the Years. So daghang salamat kay Nanay Gina na namino karon all the way from Galagala Purok Tres. So silingan na sa tong istasyon, and shout out sa mong mga apo Nanay Gina, sila Kata, Car, Adam, Kate and Kent, and kay Christina and kay Fatima. Hapon sa tanan. So ito ang pangitaon sa itong playlist, imuhang request na song Nanay Gina, and sa itong texter 061. Okay, another texter from 472. Happy Sunday, DJ Aryan. Special greeting to Rovi Jean Selgas ng Guadalupe, Carmen. Request kog song Ibang Iba Ka Na by Renz Verano from Kian J. Perez ng Busaon. So daghang salamat kay Kian J. Perez na namino karon all the way from Busaon. And greet, shout out di ay kay Rovi Jen Selgas na namino karon all the way from Guadalupe, Carmen. So may hapon sa tanan sa mga listeners nato dira sa Guadalupe, Carmen, and dira pud sa may Busaon, Tagum City. So may hapon sa tanan. Sa mga gusto mo text or call kung amoy mga song requests and amoy mga greetings, mga panawagan, mga birthday greetings, i-text or call sa tong hotline number 0912-175-1291. So magpublic service sa tagi panawagan ang mga kaparintihan o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaking anak karon sa kustudiya sa Dukusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamong gipangita sa Nyuhang Banay. Bisitaha sa Dukusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, ug i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, na asya karon sa Dukusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District. Ayan.
karon. So maayong hapon sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Davao City. Ako din na patimbayan no ang mga kaparintihan dira sa Davao City sa may Agdao and sa may Matina Pangi. And dira kun sa may Maa. Ayan, so maayong hapon sa tanan nila Ate Ninin and Ate Joy Joy, Almonte family and sa Amugis family. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday sa tanan. At ang oras mga kaibigan, it's already 1:42 in the afternoon. Kining rasa tud ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga naay pimples, mga acne, mga uneven skin and kung sama mo ni DJ Arya na oily of face and so gamit na mo sa tuang sabon na kutis mistisa, itong carrot papaya soap and glutathione with collagen. So pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon. Sa mga gusto mo palit no, available na diri sa tuang istasyon and available pod sa mga dool nato na butika and also available sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. And sa to ang case fragrances perfume sa mga gusto na humot mo everyday. Gamit naman sa to ang case fragrances. Long lasting and very affordable na perfume. Available po sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. Ayoy! So maayong hapon sa tanan. Happy tune in sa mga naminaw na to karon diri sa may Panabo City sa Barangay Salvacion. Ako din gina-greet di ay si Nanay Tiyo Pista na naminaw karon all the way from Purok Dos, Barangay Salvacion, Panabo City. And sa Romano family na naminaw sila karon. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday. And happy tune in po sa mga naminaw na to karon diri sa may palengke sa fruit stand, no? Naglanog-lanog ta drama kaibigan and sa may Manukan and sa may Ulingan. Happy hapon and happy Sunday sa tanan. Atong oras, it's already 1:43 in the afternoon. So stay tuned lang yapon sa 96.1 FM Net Radio. Manubog po ta sa 90.9 Light FM. Connected ta karon sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. And we will be playing the song Paano by Apo Hiking Society. And we will be right back.

0: Introducing K's Fragrances, para niyo sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Arian. At ang aras, mga kaibigan, it's already 2:06 in the afternoon. So alas 2 na. Dali ra kayong dagan sa oras, mga kaibigan. Ayan, so sa mga gusto mo tawag or text, no, kung na may mga song request and na may mga greetings, mga panawagan, ayan, so i-text or call sa tong hotline number 0912-175-1291. At ang aras, mga kaibigan, it's already 2:06 in the afternoon. Kining oras, hatod ka na to sa to ang sabon na Kutis Mestiza. Sa mga gusto mo gwapa, mo gwapo ang pamanit, no? And kung namoy mga pimples, mga dark spots, and kung sama mo ni DJ Arian na oily o face, ayan, so gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Mestiza. Available na diri sa tong istasyon and available po na sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So, nagamit na sabon ni DJ Arian is katong carrot papaya soap. So gamit na po sa to ang sabon na Kutis Mestiza. And sa to ang K's Fragrances perfume sa mga gusto na humot mo everyday, no? So nangita mong long lasting and affordable na perfume, gamit na mo sa to ang K's Fragrances. Available gihapon na diri sa itong istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Palit mong sabon na Kutis Mestiza diri sa itong istasyon sa Panabo City, namoy free na 3ml sa to ang K's Fragrances. Ayan, so ako din ginagreet di ay, no, sila Ate Christina Naraga and Uncle Ikim na naakaron sa muang balay. Kay nagpanday sila og kulungan sa mong manok. Sa madaghan mangunig kanang manok na Bisaya, kay akong mamahilig jud siya og kanang manok, magbuhi og kanang Bisayang manok. Pero dili na mo ginaihaw kay luoy man, so among ginaapas is katong itlog lang sa manok. Kay kuan man siya, organic man siya, no, so itlog ra jud among ginaapas basta magbuhi ni og ng Bisayang manok. So, dili jud na mo na ginaihaw. Kung ginaihaw man, ipaihaw na mo sa lain, dili kami ang mo ihaw kay sakit sa dughan. Kana ganing makitan pa nimo ang manok na nagkuan pa dira sa gawas, naglakaw-lakaw pa siya, and then pagka-taud-taud kay giihaw na, gigulgul na ang liog. Kana sakit kay sa dughan, wala nang dili mi mo ihaw sa muang manok.
3: Ayoy!
2: Shout out po din sa akong mama no, naninom po siya karon sa buang balay. So, mayong hapon dira kanimo ma. And daniud to na ba mo? Kay si DJ Aryan, pag nakaw na ko sa balay is nag-una-una jugog paniud to.
3: Ayon!
2: So, mayong hapon sa dalan and happy Sunday sa akong mga kaubanan sa buang balay karon. So sa mga gusto mo tawag or text no? Ayan, so nag-request din silag song. So ato anang pangitaon sa tuang playlist unya, ato anang i-play. Sa mga gusto mo tawag or text, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So dilita sa nag-text from 5 to 6. DJ Aryan, greet na ko akong mahal si Merlin Anya Ana Royes. Kumusta na ka, mahal? So, ayong hapon dira kay Merlin Anya Ana Royes na naminaw karon, no? So, shoutout sa iyahang mahal. Sa tong texter 526. So, maayong hapon di ay and happy Sunday. Kagahapon is kanang naining ingon sa kuha na DJ Aryan, pa-shoutout mi, ha? Nakalimot ko sa apelyedo, kinsa to sila. So, ako po na yung kinagreet day, no? Happy Sunday and maayong hapon, no? Ito ang mga empleyado na to dira sa City Agriculture Office. So, Friday is ni Adto dira si DJ Aryan kay nangayo og seeds, no? Kay itanom sa mo ang likod sa mong balay. Ayan, sige, tagan, minilag free. Ayan, so shoutout na to sa mga empleyado na to sa City Agriculture Office. So, Natay Caller, hello, maayong hapon.
4: Hapon, ma'am.
2: Maayong hapon, sir. Taga-asa ni and unsay pangalan nato?
4: Si Kuanay, ma'am. Si Tagadamulo, Bukidlon. Si Laurel Cerda.
2: Sir Noel ng Bukidlon.
4: Sa FM, ma'am.
2: Light FM and 96.1 FNet Radio.
4: Mag-greet gusto ko sa album si Ikuan, si Kathleen, Lasherita, Masaya, sa Pagkatulong Mulong Bukit Nord.
2: Okay, sir. Kamusta man atong panahon dira sa Bukid Nord, sir?
4: Okay, mami. Sakto lang ang panahon. Init ang panahon.
2: Init karon dili, bugnaw? Okay, so daghang salamat Sir Noel. Unsa man ato ang song request?
4: Pagsubo.
2: Okay, daghang salamat Sir Noel na namino karon all the way from Bukidnon. So, kailang malay, no? Kaya na sila yung mga chikiting.
3: Ayan!
2: So, salamat sa pagtawag, Sir Noel, and sa mga naminaw nato dira sa Bukidnon. Ayan, so, mayong hapon sa tanan and happy Sunday. Okay, so, ito na ang pangitaon sa tong playlist. Imuhang request na song, Sir Pagsubok. At oras, it's already 2:12 in the afternoon. Okay, so mayong hapon din no sa itong mga listeners dira sa Kibawi, Bukidnon and some parts sa Bukidnon. Ayan, so mayong hapon po sa mga naminaw nato sa Barangay Malativas. So musog ta sa mga bukid, mga kaibigan, no? Ayan, so maayong hapon and happy Sunday sa mga naminaw nato sa mga kabukiran diri sa Panabo City. And pati po dira sa Pakibato, Panyalom. So maayong hapon sa tanan and happy Sunday. At oras, it's already 2:13 in the afternoon. So mag-public service sa tag. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos. Nga lalaki na naakaroon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugi pangita sa Nyuhang Banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. O i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Sa mga pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Itong oras, it's already 2:14 in the afternoon. So, mabalik ng Tonyo Tautaw, mga kaibigan. Stay tuned lang ihapon sa 96.1 FNet Radio. Manungupunta sa 90.9 Light FM. at connected na karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. We will be playing the song Sabihin Mo Lang Lagi by Menopause. Nagminopause na ang naminaw ani na kanta. We will playing the song and we will be right back.

for Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. Matang oras, mga kaibigan, it's already 2:30 in the afternoon and welcome back sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. So sa mga gusto mo tawag or text, ato ang helpline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So maayong hapon sa tanan, no? And maayong hapon sa mga naminaw na to karon diri sa may Santo Niño Carmen na naglanog-lanog ta dira, mga kaibigan. And sa mga listeners pod nato diri sa may Barangay Gredo. So shout out sa mga listeners nato dira sa Barangay Gredo and sa Barangay New Visayas. So panghatag mga listeners dira, mga kaibigan. So maayong hapon sa tanan sa mga naminaw pod nato diri sa may Tagum City, sa New Balamban, Tagum City. Ayan, so maayong hapon sa tanan and happy Sunday. Ito oras, it's already 2:31 in the afternoon. Sa mga gusto mo tawag or text, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So natay nag-text from 472. Greet na ako kung kauban na ako din my fresh sa my fish pond na nagsugba og bangus sila Boteng Melvin Warren Dondon. Request ko, iniibig ko'y nakatali na by Victor Wood. Kian J. Perez niya. Ah! Alam mo po sa inyo ang isugba, no? Sinugbang bangus. So, unang ganang

0: Kim Chris Laborera, DJ Aryan, shout out ko request Ate Christina Naraga song with song request si Uncle Ikim songs song of Victim of Love. Anang pangitaon sa tuang playlist o katuan nang i-play inyong hungry request na song Kim Chris Laborera. So natay caller, hello, maayong hapon. Hello?
1: Hello?
0: Hello po, taga-asa ni En. Unsay pangalan nato?
1: Taga Cotabato, ma'am.
0: Cotabato. Unsay pangalan nato, sir?
1: Jonathan.
0: Jonathan. Ayan. So, daghang salamat sa pagtawag, Sir Jonathan, ng Cotabato. Kamusta man itong panahon nila sa Cotabato, sir?
1: Medyo okay lang ito. Medyo makulil. Minsan.
0: Okay. So, unsa man ako ikalaga diha kanimo Sir Jonathan?
1: Ano ito? Buwan na pwede mag-alert, DJ, pwede mag-bate, DJ.
0: Pwede po mag? Mag-greetings. Okay po, go ahead sa mga greetings po.
1: O sa lahat-lahat na naka-tuning. So, nga pala ma'am, saan ba ng location yung sa bukid noon?
0: Ah, okay. Ano po, sa Kibawi, Bukidnon. Pero yung station namin... Opo.
1: Ayun lang pa, pakinggan. Mama, Lydian, boses mo, napakaganda talaga ng boses mo. Napakalamig talaga.
0: Ay, maraming salamat po, sir.
1: Pag-ibus ako ng data, Lydian.
0: Okay. Anong song po?
1: Kuan na, Iniibig Kita.
0: Iniibig Kita. Sino po ang... Ay, Lisuda, na magtigal. Sir, makasabot kag Bisaya, sir.
1: Medyo makasabot din ako ng kaunti man kasi sige na lang kasi alam mo naman Cotabato yun.
0: Okay,
1: pas... Kung lalaki nung nagkanta, hindi ka nang lalaki dito nagkanta na.
0: Ah, okay. Sige, sir. Ato na pangitaon sa itong playlist. Pagpasensyahan nyo na, sir, hindi masyado marunong mag-Tagalog si DJ Aryan.
1: Okay naman, kung nag-Tagalog ka, napasya mo talaga.
0: Ay, maraming salamat po. Maraming salamat po.
1: Pwede mag-alag ng number, DJ, para magkaroon ako ng kanyang bisaya, para matutunan naman ako mag-bisaya pa.
0: Okay, pwede po. Ano pong number nyo?
1: Ito na naman mag-git, ma'am. Ito na mag-git.
0: Ah, ako na lang yung magsabi. Okay. Sa mga gusto makipag-friend kay Sir Jonathan ng Cotabato City, so mo na iyang number, mga kaibigan. Iyang number is 0965-964-4505. Again, 0965-964-4505. So okay na kayo doon, sir?
1: Maraming salamat din si Naway na sa mabuti ko kayong pangangatawan at sa hindi ka sa anumang uri ng kapahamagan. Salamat!
0: Okay, maraming salamat Sir Jonathan na...
1: Okay,
0: maraming salamat po Sir Jonathan na nakikinig ngayon sa Cotabato. Kanang masulayan jud atong Tagalog ani oy. Ayan, so sa mga gusto mo tawag or text atong hotline number again 0912-175-1291 0912-175-1291. So natay another texter from 429. Good PM DJ, request kog song Iniibig Kita. Salamat DJ Pat. Patugtog ha, DJ. Kasi ito na pangitaon sa ito ang playlist. Ah, okay. Say mo o request ni, ng song ni Sir Jonathan ng Cotabato. Ayan. So ito na pangitaon sa itong playlist niyo ang ipang request na song. At ang oras mo, kaibigan, it's already 2:37 in the afternoon. Ayan. So we will be right back. And tune in lang gihapon sa 96.1 FNET Radio, marungog punta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Muling Ibalik by First Cousins, and we will be right back.

Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM sa tang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. At oras mga kaibigan, it's already 2:53 in the afternoon. O wala na dyan tayo oras mga kaibigan. Ayan, so dagang salamat sa pagpaminaw sa tang programa. Karong Domingo ha? Sulod sa duha ka oras mga kaibigan, alaw na hantod alas 3 sa hapon. Sa daga, salamat sa pagpaminaw. Manapod sa gabi, mag-uban-uban na punta sa tuang Night Express with DJ Aryan. 7 p.m. to 9 p.m. Monday to Thursday. Salamat, happy Sunday and maayong hapon sa tanan. And sa mga listeners nato sa Kibawi, Bukidnon. And sa mga kaubanan nato na staff dira sa Light FM sa 94.3 Kibawi, Bukidnon. Nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. Ayan, so maayong hapon sa tanan and happy Sunday. So, salamat. And ako na ginapasalamatan nato ang management, no? Kay Attorney Ulysses Labaw, sa tang station manager si Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa to ang technical na nasa Picos Lawak, si Sir Kevin, and sa mga kaubanan po nato ng mga co-DJs at mga news anchor. And so maayong hapon sa tanan and happy Sunday. Daghang salamat. Itong aras, it's already 2:54 in the afternoon. And so, daghang salamat. Huwag na po ito mag-uban-uban sa itong programang Night Express. Thank you so much. Happy Sunday and have a good day.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Maayong panglawas ka na itong tanahan, laing testimonyo na sa karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa Emelite capsule. Kanya ito, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa Emelite capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatyaga niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLH capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kaya lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga magkatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga magkatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usag ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLH capsule.
2: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas po ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning ML8 capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kaya makaganag siya kaon. Pero kamo dala po'y mag-control. Normal na kang paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning ML8 capsule, kaya nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kaya musulay lagi ta para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani. Sulay na pud mo kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni epektibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian. Palit na og inom na sa MLA capsule.
3: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

Simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihulat, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
2: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Sige ng ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
5: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas sa pagtulog po. Naay nag-introduce ako og Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako og inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamo nga i-try ninyo eh, para makita ninyo ang epekto nga maayo gyud ay sa akong bawas.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Ako dahil si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka, sika driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako di ay si Erlita Villanueva Pitugo, nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensen. Usapod ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga pagamit ko sini biktibo gyud kayo kay na lagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdago, nagtambok o limsog o na ay restensya na ay kabaskog yun na madawat nila sa Mega C.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, o di kahatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients na dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangustin extract, ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok Litri, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na akong gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbangga. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure, mao ang makatabang sa kuha. Nag-slide ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang nagpalit nako isa duha pa lang ako namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
2: Teromax Capsule.
1: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
2: With proper exercise and diet, kaya nag-ibigay sa maong problema. Tumat o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
1: Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.

0: maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ah, sige, tama. Palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si MD, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang din na sa akong mata. Daghan magug ko problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all in one mana. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.
2: Si MD punog sang kahitaasan. Food supplement lamang apang daw nilagyan.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
5: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase o superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw o matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga iCare Capsule sa parihong presyo. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Health! Health! Health! Alert! iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas kitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata.
5: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. iCare Drops, ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga iCare pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops. Og labi na gyud ang iCare Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
6: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Kung nakaayo ang hubag, punya dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
4: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
7: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
7: the station
9: Radyo Kalusugan,
7: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Serio di variasyon. Sige. Mga malangga sa bongga si Bugay.
2: Unsa may mo testimony sa tong product, sir?
1: Usa na lang sa kapsula ng akong ginimbin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula ng akong gigamit. Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong ginimbin. Ang akong gibaten nga, anaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginimbin, hindi ko magpabiya.
3: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katulus o sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pagmaintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiol ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang

0: Pero nagatik gyapon ko og Megacy.
1: So tinuod jud ma'am nga epektibo ang atong Megacy Plus sa mga na dunay ubo si o ang kaso o unsa pang sakit?
0: Oo, tinuod jud na kay ako nakatik man jud ma'am jud niyang na ayuhan ako nga ang Megacy jud ang ako ang gitik og naayo jud ko ani.
1: Ma'am, unsay may maingon nimo sa mga tigpaminaw nato karon sa mga makadungog sa imong testimonya ang sa may awhag nimo nila?
0: Ako nga awhag sa ila ha, nga magtik sila, itry nila ang Megacy kay kini makaayo jud sa ato ang gibati.
2: Bato sana ang pag-inom sa Megacy Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Megacy. Mapalit sa inyong masuking butika.
3: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
4: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Power Gen Pro Bio Capsule. Alak sa mga niyambing balatian. Tuma sa Power Gen Pro Bio Capsule. Ug ang una ang tahupayan sa bigay mo nang giantos nga balatian. Power Gen Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Rizaline Pifaelden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod nga ang Mega C Plus makatabang jud sa ako. Masakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawa na ko ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
1: Bago sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin, usa ka epektibo nga antioxidant para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tin-aw nga pananaw. Usa kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Dong, schedule biya nato karon dong.
6: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
5: Unsa naman ni? Oy. May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macarot, So Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa mo hatag og sangpong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
6: Day, schedule ba ito karon day?
5: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
6: Tira mo lang.
4: iCare Gold Capsule.
7: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos na dyan na ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mauto, gisulayan na ako ang iCare. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa iCare Gold.
4: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
8: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit ug pekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
9: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
10: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.